0: kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo nephulaphuleni kuzo. Mandizibulisele umhlalishumi inyanga yesihlanu unyaka ngamawaka amabini namashumi abini nesithandathu i-10 kaMeyi ngo-2026. Sawuhlala kunye ke kobethela ntsimbi yokuqala hleli noJulia Jack kunye nosisi nomzi wakhe Bangiso Simanga. Molo sisi.
1: Molo, molo mama uJack.
0: All right, sizawuhlala siwabini ke sisi sibethelise laa ntsimbi yokuqala. Kodwa masithengise siyatyala bethunana. Mandiwuthengisa sisuse izikwelete. Uyaqonda? Hayi, ingathi sendisibhatele esi. Mandisendisibhatele esi. Mandijike.

0: Aleluia.
1: Amém.
0: Aleluia. Mamu usimanga namhlanje ndidlala ingoma zodata kuba ndifuna bakhetharishelo mama.
1: Oh yeah.
0: Andlali ingoma zodata zomama ndizozidlala namhlanje. Anixolele umama oba ndi angacinga into banza udlala. Ka mama, namhlanje udata bakhetharishelo benzele umama ukudla. Baya baseva nkosi yami. Akho ndifuna uyithetha kodwa ndingathetha okokoko.
1: Oh, mama uJack ndifuna ukuthi nje koomama ngale mini yabo onkosi yam imbokotho, imbokotho zelizwe lethu. Abantu engenawulunganto xa bengekho, abantu abathi sephuma endlini kuthi uzobuya nini ngoba bayazi ukuthi badinga ubushushu bukamama. Akuna sekungumntana athi uzobuya nini, sekungumyeni athi uzobuya nini.

Rosetti 10 kapatid na Malaysians. Although nuwi na laman sila isa ni Mazal. Ako ni Vin, sa ni Vin, Rayat sila. Ang adyot ni Ma, kiribuas ka kung may mani. Dahil sa